borom timbal ñay ragal du ko xaraat maymuna ay babas daru njay ma pend boy jop jarna nga ci salaam ci jere abdoulaye kayat mo sama nga de ci

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes ha Seydou Ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma go jomira do jom bade e bawdo wadi yidi mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu sa

0: Nanti coba ke dalam.
1: Yarni putungu kono wadum en nam ko waddata

0: panjabai. Aw so ni batal kone to defunade e jambo hirna o andi deminar de nan wuro o ma andi ko wirno be kelbi lit ko ko kambe be pamani hol ko fitti kelbi lit ko o wi ko manal biite kelbi lit ko kelbi lit ko to o jogori hodde wodo to bango tobi be di kewi diyam ladde de hewi diyam nay di moshi di titi di mbabi dogde o wi on saa kanko woni non hakati tawa kelle mbilti chombi ni wigud ayna me nay den so nawi nay mabbi tawa nay ita fata hadi jottu yo baal on sa ani kadu wala wayland tawa so rewel latinde latte ni hebi ni yam mo badi nay ini titi ne baali dogde mo di kelle mbilti ko dam mo woni yettode makko de dum so yi don kambe be ganda sos be ganda maji di tuji fundade deminar de wuri
1: for me.
0: ke do damal dari ben jogi udude ben jogi jambe ben jogi tagade ben jogi ferlaaj dama jabbi jari daay ba jari wallahi mo da ko yordi gido ko do awana ben no do adda daaj to o jetti jabaaji di o jagudire mabbe o felli hen wari hen haa hunde juuti o andi dama jambi nana dare damale o feeri dama jambi o taqi daande mudum o bendi o waddi bam buure be do becce murmo yawti yeso o wi ko min woni kelibilit ko do min nyandaw de den tamuro bon o wi mo woti bal sina mi la samay daade gelo o watte cangir ko o abbi aynaabe nayibe o wari aynaabe haa hiti hen tato o jeegi be o wi nay di ene mbaɗa fitta o haa jotti en madina ala sappo yi ndaje o baaji be koti ko boy be wadno ru ko be jotti mbi minen min jotti ma min jandire dama jamdi dama jamdi yane amen min non Allah waɗi mi min kibi ndaji kono Amadou wara Amadou kam hetti wato rewɓe ndak naati kesu ko Amadou woni to lugel gelle to nanga to ene waɗa maccudu nake ɓe ga kesnima wiya Amadou ɓe garti mbi Amadou mayi feccire mabɓe kadi rottima kadi ene jama rewɓe Amadou ɓe goto fo ɗe sabbi ha edda joofa ñani edda o joofata nde hankadin Amadou arti hankadina faadima Madina ene wonde nayi foof

de hande fu o wi mo yayi ko wiwata yimama sappo ɗin jaaƴoy mi yayi o yi hirde hande gasa wata yimama ɗo o wi mi ƴeɓɓi

poli dañdi wali bubu jaaji mo la hiddi ko luwa do buru ite jamara ga latta mayde ganda latta mayde lam hatta mayde hunde fo ko luwal atle timo tedda andi gorko pullo halalo gol wala kewol hakkuna makko e dema jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yaabere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawdi dayal pullo o nawi nay hakkuna makko e gumalel sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko e hamme chamel pullo o nawti nay batana makko fone kadi kanko amadou wona pullo wari ko safal en bari ko irgil bari ko o hiddi ko tawete luwado wali bubu jaji mol gorko mbal sina mina sambaytade gelo doone kadi ko kele wiya ko afo mas nan ko be non sobe mbi neddo o do ko hammadi en cikkitin hammadi ko afo ala hammadi ko kumto ko hay kambe mbiyata tanani be mbi neddo hammadi tan ko neddo bawdo

videoan ang sonido na alay yung mga tungod mo. Malisan ni Lebon Gul, ha, family Lebon Gul, sa luwili. Sa Japan tayo mamalam, jam na niya lawala, jam na wala. Uy, baba, an na kahit akap. Bari wago, pili ng gulo, Lebon Inay, aduna hine. Min mi ala bambado piyo ng gul, Lebon, mi ala jari ng piyo ng gul, Lebon. Mi ala gawal piyo ng gul, Lebon, na hida kang baba. Agama rokat.

di bami timba. O wadi yorrole ti wadi tirap kan demba wina doga. O yimbo taro chukailu tari. O yimbo na kumin agbima ka kumibama. Wallah fanki.

ni anoddan ɓe kamɓe fo jandi laaɓe mbiya yoɓe goto hay goto hay mbata mbiya o

jawdin la ce jaw pey ma jaw kot maram ceeb e sin pati baem mo tewlo xar jaw daara jaw ku ci nekk jur na buur maari kumba gara bu deen nga ku jibi jaw dooy ñaaw maram ceeb e sin pati mo tewlo ma jaw xor maram ceeb e sin pati patimazam jigen dangu may kumba bo xarat daa.

mu Cheikh Hamidou Boubou Diaye ma lacc ko sa samant la bu yaga do ndey tednir de bando baram yero dana yero mo ci malade o wi yero ko seyil mako ko bam mako wallahi ne ko seylam ko diom nafli mo o ya kaw mako Mohamedi o ya mouli Oumar Dia tednir de bando dana yero mo ci malade kaw ko buriya jamma je belgique o ko diw dokal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko mo di balal ko majani balal ko bonani majani bonar kalu bul walidu wi non e to la malla di da bonati sari nyaagal di mo majani bawli na yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an gardo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maya kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawani mo ko fon gala don

nafoɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñañoko bolle puuɗe ñango tan tawno ñañi dulo kewum ne yaaha mbiya ɗi dulokaji bondi leydi ɗi koye banggue mettuyata no heedi ñañ wawa bondi de Tamba nene Diallo wiyoɗo semino ko inde Mika e Mamma Yero Fati e Samba Jammen ko ɓewo sehilamo baɗi ko joɗiɓe semil fo

Parima yoro parima jo bay tra fay jo poko nga de xon kler na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

Samba kurme na njai wali biram pati yandi njai biram nanjoy. Samba kurme na njai wali biram pati yandi njai biram nanjoy. La garang kota biray mandungu wal jojo kulam biran. Samba ya amgone tarane awali unjai. Pire ma jogop undene njai. Pire ma jogop. Samba ya amgone aktarane awali. Nena fuwali di njai wala bay badi.

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bo mi mudun yai sambandi la nyai mi ti jam jami nyai hoto bo mi mudun yai mal fatime nyai mudie darangoi nyai hote bo mi mudun yai mal fatime Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan.

kubilo naabe ko menne ko ko Allah wadi hakku nebe mon ko Allah wadi ko Allah wadi buti me badi ni me badi njola fo pirtar ko Allah wadi ko ay goritara wona jiyaadu mun wona pullo mun wona tolodo mun wona suka mun wona moro mun wona debbo na gor gorte fo Allah walli mun bawdi jibinaade hen fo woni becci mun ko kebbe tan wadani me kebbe fo wadani ni mirsaade ci biemu du sama aéroport divi kala lañu ndi wo jippi so jeengi wo fuddima ligade mbiji makko ene geddi bi mi dañami nafa hen debbo pullo mo ndesmio wala mo ndesem mo wada hen hirande welde mi rokka hen sat ben num sheikham non dum tagatu non mi da yaago rabbi sama waati wala rabbul arsul azim jeeda arse kusho wota la soy non non julu hore balla jokko ben ndaye hono don dokkami ko yo Allah beydanun ko ndokko fami ko ko hedde jawdo ko Allah tan barke ko ndokko fami ko Allah tan barke na non ko woni to ko e ko kemmi ko e ko heba ko fofu min jiji

ñu ñëk na bandaw lebal ni yeli mal xay jorna do wal hoda mo mal gaj ni do gifa nafki habibi wa man zali bi sin li arbana dakhul may ma do fala si yama yawmi daru wa daru zuljuli e ñalaw ma ji makuru yawmi aghartu lil azara.

Ousmane Dia et Thierry Poulo. Wallahi feña golle mona balle mona jessu o juri kam ballal haddi ngayru mo biwen bi yido yimi nawdu be do yo wala har so sejja minen mi de welti ala rande mi de welti ndudo suudu na ngare mi do hanki de wor ko kemme amari mi heewal dum sabi ngam dum ko hon ko onay kandal juli andu ko barkene kadi ne moji andu won ko beydaari wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te e ladde ko hebe tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladde ha danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awindana braaji nogas akko on jaltu dalle ko wol mo jeede sa e wuro son gonda ladde on ngelumbir sa ha mayo dano wuro ne heewi yimɓe ta wadata to yimɓe ngari ɗo enen ko bandiraɓe goto fo andi ko ko goɗɗo daralam ɗo leydi heɓɓiɗe weltinɗe sabi sukaɓe enen mum enen gandi mbiɗa addi ɗumen kono min gesdiri ko ɗo enen jeemi noon e galleji umen ne jeemi e mawɓe umen ne jeemi e gaɗe umen kono noon allah yimɓe reɓi gesdiri ko ɗo allah baɗnonomi weltine mom wonnehan ɗum jaa Oumar noon haalino pee ndradio nde waaji halwarnaade cali Amadou mawni koyemi Oumar miñam o yaawi fer ndardia oye ndaw jamaaji ɗi mbaɗata oye ndaw duraaji ɗi mbatta oye ndawɓe jiɗo jiidudema tama heɓotaw jabde bandum ne saƴƴi ko laajaɓi bande ɓuri ko mbellortoɗa gueɗono ko hen mbellor ɗum bande kawron bande o noon o woddi jiiɗa foof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗum gasata ndan noonde ko ala ko woodi nde kanko ko woodi foof gasi kadi o heddo noon jeltima bande o noon heeɓi nokku

dagam ci tubane ku ndaw ñaaw fatma na tuba dagam mu xule ya na tuba ganjire na tuba ganjire ku ngal ak soxna mbay falo ak soxna mbay jeyre dal dam sen cam nga tuba ne ku ndaw ñaaw bëkk na ko yobugi le waye ta da ko ni wa

bala waxa teek ñoom di deen ma wo ne faal amina jaw farandi ku bal nga ko mbo borom na se gan yu bari bu golu mbam sa xewaro madu sa xewal sa xewal zo nam bay jindi ku re cham mbay nya xana nga al gu ku du ku mbajana bob ku mbajaka ñu nga ci

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde do nima cedi cafdi tehede neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fof re baleji hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko di kon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddi do ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hedi mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal walla ndaw wona diwdi ki dobal jiga dal ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e goral bali walla nanduki yiwal barodo bo bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal kenat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñakki to ki may dongal jeeli e dulul may te ndere gasdi jeeb biima boje ki biima buno ñu nutni ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru maite kutuje cewgel jawle kero e dara cal de cender buube sangal de sirngeni gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran wodi darti ma jermini ma jabaaji e bille bille la ceji jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawi ma lelde lelima ladde fof wonti olel ngurali e musulali kungale muñali ma ngay gaydu bubba gornoji ndene barudu bubba jeer nani e walo ma ngata mi chongu fadda wiike wiño gaynako wata yalla we jabtintake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñawel jom allah re dow hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

chal ba ca gawan masila fala ni marhi betwar na karu mor ma jigen gu ñak fatima jigen gu ñoña nga tek yari tek kër matar bokk ndey ma jojo digen kordu ma ca campement baye dudu fala soxna fal ca miñal fa daaw